0: Karti de. Tüngin sab karto. Manja karto. Meshinga zu namja gung zi mangus ge ma shi. Yine gyo bintin zhidu soo duya. Changfeng. Gen zu chargu lubli ni tinte sila gu duya. Lega chidi ton ne me ap tsala.
1: Ni jia lo chozo yi gyu dangu yu zang. Tu zi zi ni yong tu di kamin zi zi ba.
2: Shi, ma zi zi bu zi gu me ba. Chagu lubli ngu loma changma chi li lega chaga zhuwa shi. Wenge nye zui le sam dan lo mangu tida kapa yu zi.
0: Sam dan lo mingdu si. So dan di zi. Nye du lo mi din chua ma yong.
2: Oh, kali nan tak shi, tu zu yu di nga zi sab zi gyu chung shi.
0: Qing yi ma tu nga sni kha song a. Qi le mi mangu di zi gi, kiran zo nian ta rogba che debi ni. Kiran zui gen kia da di zi zi bia. Ka tu zi wa tu yu bi ni, ka ka sika li ya chi. Nye le ga zi du kha ya mo go, chung zi gwa yu. Ge si kiran zui, kar te gyo bu di zi zi to lo, chen so su zi yu no. Nga zui le ga di lam za le zab shou, kan yi zi di nye di. Le ga zi nye di zi gwa ya mi du.

0: tunle chukyu ri morot ha, sadara tunle kisin topjiri tongwe la lin chumche jikdu to ngunbar che yu.
1: Tunle chumche kang tu diwe rinne yugoro jimgui yu jing. Jimgui ki tengwe su niwe serki rila chuebe naba si sung tuebe, zanjong jikje ti jimgang ki chak chisa shikdu kyuru yu. Jimgui du rika ki kende rinne yugoro tunze siam yu bat ha. AI rinne ki kyungkun je wat ha, chengzin pire nyamlin, ngunmin shusha rinne ki lakshe nyamlin so kuri che di, pyo ki zidu tenpe rinjun yinjong ta, rikjun ki dingshi samu ngunbar che yu. La zi chungmi xie la ki, jimdun la deji tongki cheru chinsu. Te to, pyo ki kenden rikjun tunze mambu siam du je somshi. Rinne yugoro jimgui ki nye goro tu, kenden tunle jimgang jukje yu ba tida la, pyo lu suri ta, pyo men ta, kenden shingzhu le su sui kyun ki likje tunle, te xin, Qingyang tunle ta, mayin benjoro, chengzin benjoro so, sadar tunle ki, Kongbe ne zu jikdu to ngorio che di, ranjong ki sarnin gunu jidu je yuru ta, tunle chubji gundu le su tong we, pejo sambo ngonbar che yu. Mayin benjoro tunle jimgui ki che jeba, liu ge yi. Mangzo la ngan zu mayin benjoro ki chumze mambo ta, mime nambro juwebe le tun, ngorio che yu je som shi. Jimgang tangbo tunle chumze kang yong ki nang tun, gyurim cha tsa wa ta, kebgo ka se wa, ngonji budu tunba je yu ba ta. Chio yong ne tunle le tenne, penjong targe doma ta, kele le tenne, penjong topje le doma we, ranjo yi yar zun yamsa ta, kongbe yi dingxio ngonba la che yu. Ranjo jo pekyo uyun lenka tunle kongbe chui churan xuan ba, yin de sheng ki, jimgang tangbo, ranjo jo yi nga jubshi tunle kongbe yi chumze chodom che ba ta, zunne to ranjo yi kenden likje tunle ngonba la che ba ma se, ngonjong ta, beri tonne, pe yi tunle ki guishu chen ba ta, tunle tarna, jizo tar tuba ngonba la che yu je som shi.
2: Siamla, sengyu do du kachi, sirona.
3: Nien chichong ki chong si xipshu di neki, ki le ta mang la pimpu junbe di bu sabu du yu. Ta lue chun tu, nien chichong ki chong si xipshu di neki, tuen da ji bu da jubbe gyu ju zu di le si di, mi mang ta ki le la pimpu gyu mi yu tu che tu. Chong si xipshu ne la pipa jub tup che ibe chu. Mang so mi tin chong do ngab gen la pimpu to ibe ta, ki le la mengwe guo chi, ngab ju ngab gen la chun jun tu ibe chi. Ta lue chun tu, Nāju chōngi ki nē yāng ngōnggō jiāng ngōi jīg dōng gui jī cā cūpū chē tō. Jiāng nē tā bāng nē sō gī ngōnggō mēn tā. Bū sui bē mēn nā cō dāng nē chē chē chē dī. Nē yāng ngōnggō tā gīn sōng gī lē tūyān kāng lī zhūy bā mā sē. Māng cō lā nē yāng ngōnggō gī xī chī yāng chī chā kī tē dāng yī bē shī. Nī tū, gāng sā chōng kī chē yu cēn bē ngō cē tōng kī zē lū jā chūn. Cēn dē lī pshī chī bē chī tūyān chā chūy bē yī bā tā. Lī tū mī nē, gāng sā chōng dē tā, ngō rīp chōng dē kī ngō cē dīp zū dīng jī tā. Gu cī chōng kā, cē chūm sō sū gyū nē, ngō cē tō kī zē lū jā chūn, dēn cēn lā sū tīng lī pshī chī bē gyū. Zōng tī khuṅ sō ngō cē tō zē lū jā chūn, cē lī gē wē nāng cū tū mī bā shī. Ni tu, gen yon xun lu chung ki ge zi ta mi xie di tang ki nying chi si su ki chi tuan chi guo, mi do zong tu bie gu su ba ta. Chi gui tu, zi yu xi qia yung ki ta, ni xie li pi qi ba ma xie. Lu du yi zai gan su ni, mi do zong ki xun lu chung ki di tang gen sun li tuan ya wu bi gu tuan gin jia yi ba zi. Ta lu chun tu, mang kam zong ki lo nye xiang bi ki mang pian li tuan bi di, xi rim tup si tang bu bi li ki lo nye xie shu zhu yi ba zi. Tapar, zong ti yong ki, kyun chi pen lo nye ting ge ge xip ju dian bar, dian ma dangwa yong ki mang tso mi ting chok dong gu ki la sin yi bach chi. Ni tu, la sa chong ki ki pen mi so rur dong rin bie lang kwa ka chi yong cha chi yi bach ta. Yong cha tu yin juen ge yi, yong cha ge lang chi si su, zhi yu lang kwa ti da ki to da ne, kang yu zhi yu zhu lu ni gu bach ta. Tu zui yu di, zhu lu ni wa ma yong chi, chim dar lang kwa ki tim da so zi mi su gu yi bach chi.
2: Small Hingye, Tindy Pinchung Sengu Nyamja, Nyanju Shuza.
0: Number Hingye, Tiwi Maui, Sengu Kin Duna, Churichi Diki, APB Sirona.
2: Sanghu Jiyung.
0: Sanghu Jiyung.

Gemul hagan tu chenpe char chi. Gemul hagan la korwa ting sum gyabshiru tu. Lang nang ki chenchu tor ne. Gemul hamyo gyabro la tuchi chi shuwa ta. Lo saba ra chachu tu su paba ta. Michu la kwega meba lo le sangbu yongyu mendu ya shushin ye. Rengzhong kham la chenpyo chebe zegu juk zhe zhe, rizyam tu mizu ji keng ne duzi xindu chi. Mizu nabang yangsa ra kuru pom ne, diru nying kang gaga zho zho che ne dui ji yu. Mo su wa ni lu len ke zhe la kebe, jie pomo cu lingbu zha dang lian tu lak dang zhe di lu len ke zhe che ne. Digi ta zidu dienbe cowara rinye ta yar zun cun lo qe.

yu hu chongzu ni li jiang ki na xie ri ki chongzu xie yinba tang. Teni, jilu qi tong gu yin zheng yin lo ne sung di ge gong ri su si ti li ye nyu jie ba tang zi xie ri ba yao fu lo ke yi ne di ra lo ni xu zi diun la xiu yu shi. Kong ki yu hu chongzu ti gar sa qianpo xidu zi ne yun nan nub jiang ne zi xin ki ma bi chi zha tang sa bian pion qianpo cui du qianpo ma se za qie we zi xin tang mang sui xi lu ki ba ra dong zhang la ba lian qie be na zi xin ki gian kham ti nub jo ki gub tu ngo zhu qie yu. Yun nan yi sabab nyuk zin che di, sabab toma heba che la, chang jan suyu ki namshi ki kebar che wa so le, zi xin nami na zo kezari yong gyuro tungin chui hiu. Te ya, ngori pyo som sobe chue ne, nyuba che we zhong lu men zai co ni, mudi dobo che xin, si we rab du cho xin hiu. Li jang la, yun nan ki men zai pasa xie chak di, men ju zi xin nye tong la kyeb yu bai nang ne. Gyun ju zhong lu men zi pyo yu bai, xian za qi ri ge men ju zi xin ma bu xi yu. Zhong lu men ki zi xin ti ri la, chum lu xie se ra. Ti da, zhong gui sui gyun ki zhong lu men zi ke jin xi yi bai nguan ne. Chum lu ro, ca se tu zi ta, zhang jom su jom so yi nyu ba dian bai. Nam gyun, tu zhu ki so tebe ma ga tan, deb yun chungwa so yi leda tuan bara ju ji yu. Li jang ni, lu yu to la yun nan chung lu tuan mang shu ki kui si yima tan. Zem lin to ki chung lu ri ki zi xin ni shu la nan ne, yun nan chung lu men ju rin tan che shu tan, bu ce lik shu ti shi.

0: nga sangma ka tsaabshi Yine nge takje chinye tangbi Chudo la ngar shin chos to Lagbar to tsin la chudo ne chenbay na chawyo ka tog ma shi Chudo ki lam shangbi na chawyo kanko che tog ma shi Ani nga zungyo so or tog shi
1: Tab yas, nga zo chone chiyak tabshi ten ten yigri
0: Tanda, kakza di chusin tangi mendo la Zangbyo ka shin a chenpo mendo Lam sa, sugyo ki choba da Nge nyo changma chik zo che ne Chudo ki lam shangko gui 퇴총소 조심소고위
1: 러스 니야 남사구지 차죠

kaisan lamu chomul hari tikshu simse kanzu ne lo nishu la zhugu yu. Sago ki kheju dienbe ruju ta langsam karbu chongyari chebe sagan di pari chongde tu gecha kanzang yu. Pari tikshu gecha chotyo ni gyubzi tsangma le mebe yin. Kaisan lamu ngaji paru som tu ne te pari chashi chueba ta tema ze gyubzi do zam jebe jiya ki gangbe sha pechu chigi yu. Kongki, shana la shikzi nyong ya zui tsarji toru zhobe. Gyubi dozam zhebe gangbe sha jie ti tuzu rimu me shuk chunchung da ne zui tse sha cibu yuba kangxi la chowa chi la ruju chi wa ta sa xie kya chi wa xi yu. Sha dukub dike che zhung ti soru kangzam dukgu. Gezan lamu, dike che cha ci chowa xinbu me ba ta chung cha ci tor chi ne chowa me ba ra kyur gi yu. Sha diga che chung tsambu chung ce xe ne zui di la. Sha tsangma ruju tan denpa chi yon tup che song. Gezan lamu ugdi nang. Sha diga luk wa ta. Chu luk ji. Tene me ta ne zogu tsu. Chukhe ji, xie nang ki chakchu rimshi chir tue ne buwa kara yin yugu yu. Gap tere gesan hamu buwa tsangma chir tue.

lup jing le jing bani lang cui tu le le bing bie chu gu lun ba ma cuo gu jing ti chu bian na lu bu lun ye ha jiang yao bu yu su gu lu bu tu lun ba tang ha jiang qi bu yu ni ho ge lu zhe cuo lu bu tu dou biang qi zhe zhou ke zi ki ge ge wo ti zi tong qiu ne ngan ce qi gui mi di ki ran la tiu ye dan nan tui bu tang te fu ku lin tu gen ki mi gen ba gu sen ba zha zhe yu ge ti du chang mei lup jie lup ti tang pa ma lu ti Peche lockdown tang gigan juwa so la den ne yang thak be si chi thop thu. Ke si kie ki kiran la gawe lu den mi chi be chokbo si yue ba si na. Kie ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki nyi mi chi lam su si na. Lari yang thuk yue ba yi chi che cho.

0: ngansu tige chumshul kor yashimbi. Langa chi gala, nangu zon yengu chushdu. Masi, tsangmu chulo sotu nersha.
1: Nga kukbu rarisha. Jendri chidu tungto gandu rarisha gachi. Da chidu yuchu shamdu.
0: Tsu.
1: Di sota dechu disu jamda ga shingi yuemri. Da ina tsangmu saas.
0: Au fengla. Chumshun tolo, gomchu che zonye du.
1: Chene kebsan ke me ba.
0: Dukzub chewe zhenzu sa.
1: Kari zhenzu?
0: Temna ne tomu chungwe. Jizu ningbe shanghe ga masi chenge kwanze cha ri che. Tama de tsangmu gubdi bishi.
1: Tsangmu gubdi ne suji le kiri agma arwa.
0: Di duri yolio da yuri. Duri gyogo che minshin da di arma dim sui bi na. Suzu gze che zonyi du ne zonya yo marbe.
1: Kanchu mucho kari shenye yongan go suyo mido.
2: Fogdo, tantaran tepsi yaga yubay.
0: Guam nga jazong.
1: Kari?
0: Guam nga jazong ase.
1: Masi dibi jazong urubay.

0: kinil xiew. Tari nye li hu yi tonju. Nye chi nye qingzu nga. Su wu zhengu mindu, yi nye xabzi yao xira du.
1: Nye tu da hou bao ling tonju.
0: Wei, ra lo wu cong xin hen zhe de.
1: Cho sike mindu, ting zhe nyo bala.
2: Kiran zu ti zui tenzi xie gyo su a. Qi zhong an zu nimbo qi urda. Xiao tu zi, qi zhu ran lia ge yue.
1: Lia sike me.
2: Zi qian ni ya gu qi yu zi. Qi zhu ti zui zi me zan, mi man gu jia dang long mindu, ran ge su shu gua xio a.
1: Nga zhu me da.
2: Gubunen si che gusu shu, nga zhu me.
3: 能大有吗是?

0: Sí. Acha yombe. Bule ayuda.
1: Shagen a acha achas, yao xi xi pu duan. Guo le meng gu jia me zhe.
0: Zhan ye qiu zhou a ji song sa. Acha bu le meng kan le bu zhe.
1: Nga te ren die. Zhang acha nga. Te wan zhe ya ge zhu lu ni sa le guai yo bi.
0: Ha le zhe be.
1: Nam zhe ba se ni sa, se ni zhu ni yi.
0: Ha le. Yi ne se ni nan ga zhe ba.
1: Nga yo gu pa qi jie rang ju jiao da. Nyam tsuk kala sao sam chu. Ta ri qi mi ne. Ka diu lo le zhou yi me xie cui ting ma shi. Qie zan di, ju jiao le ka ri xie ya yu zhi ga yo bi.
0: Le sa zhi tiri la ba. O nye ju jiao, lo yi qi ju mi zan a.
1: 今晚让给大多些我去，格来算算。现在下雨呗。说说说，大多要不起了。从来不愿，命运之错，不怕旅途多坎坷。想着那梦中的地方去，你让聚焦光心嘛是。

0: Cidir samdu zhubzang ga zhu king. Tirdin ngubor dongba lu minye.
1: Harchi.
0: Xindian dagzha legi ki lagna. Namxin guibe tuxi mi cha ram.
1: Shang kyo langa do de chikto da. Le ga ma zhugo ne. Zongbabwe nyamdo xing duwa.
2: Nga ngune zhangbabwe le ngune le ga qingbi ina. Bechi wa kyo langa cha denpa zhe xa. Rang shu da tinte yungguri bai a.
1: Shang yi na. Tunda yulu me din zuo somdang ma zhe. Nyeba la ge nga. Tongne ghar che bhi ne. Xiechen na ne. Le nyi rsu ge.
2: Kanda nga zuo na gen za shdu.
1: Nye ra tongke cher tanga chi gu.
2: Kwa zhok zhe.
1: Hmm?

0: kalaya khawo shi rayo shi. Lobjin lomu chingba cha shi ne, lehag cewa ju na, lehag rame nye suri.
1: Nye rana lehag yag dinte cuyo da sing me, kanda lehag chung di ba, shimu do khala sang ui me. Shukle cuyo di rang chujo ga chung kushu ba.
0: Chujo, di nge shing yu, shukle tiyala nang ta yo ma shi. Nye roba ngas cheo.
1: Rang ki gyukbu di zonggui zongbui marbe a. Rang tabshi me ne, kong tabshi gishi. Rang ki mizu rogbu chida labje nga lehag sero shida kuki. Tuanda dinti kong wane xe na le labi ingi shi, re ma shi. Nye rang xeo, nga zui chik chong zui gao tai mingi nangi pu di labi chimo dambar sa. Ji la pu di zongbui cha je, kong zui nangmi samu chonggi na byo xa. Tanto khar sa, kong zui somu chung di zonggui ni lekhangi xebshu ma gebar sa. Nane yung du ngui dos ki yu. Chonggi na mizu zui lakta riri chibu ma shbe. Nga ran zui lakta ki mizu tas che. Ji ne nye nyung wata che. Ni ne kong zui nga zo rogba chida lam thang ma shbe.
0: Chisho, rinpe tene xebi na murang ba la kone di zong rinpo zhi. Ine chonggi na la murang ba la chuchang zam shi. Di zongpo da duriya khapa yo shi, tuanda lo gha shi.
1: Zi qingzhi, nga zui milu ma zhi kone rangay mizu dinti riz ma lam ni yong dukwe a.
0: Chisho, chisho rangay ya ni ba la la gyung su yo ma shi, murang ba la ying shi sabu dinti riz xa. Shinda xe yo ma shi, murang ba la la junta yue ba cha sha ne, murang ba la ge lehag cero che me nye su ri.
1: Tanda rangay chi ye me ba, mizu rogbu chigi yu me kentri xin chung a. Rangay tanda unay yin yue kanto chigi. Nilu xe wi na, rangay zui lop jing da, tanda nga zo ka ngay che du rangay tanda rogbu chigi yu me be a.
0: Chisho rangay dinti xe yu ma shi, di ngay kentup chidup che cho.
2: Klasa shu, tuanda khari yu ne se sa sun che chuk shi.
0: Yo.

0: sub yin.
1: Ya zhu, rang ka nga rukushira che zhu, rang lakha zhu go, lop jang chi da.

0: karcheso. Yan kala sengmenbe. Nga lung la chunge, a.
1: Nga kiran lung la me. Hyuda. Amala. Nga kiran la kandishu ya yu.
0: Shuda.
1: Kiran sonda. Kapti tu kiran chagin ya wudin jiri. Ine nye para dangwa na ya karina. Mola gen ogo na musunge.
0: Tengwe rang ama nga. Pyujo yu la. Ningji mwe yu. Rohwa si nye tiwe mangu yu. Rang mola kongge ogo na dana. Ine nye mi ni. Zidong ge pe de ge xia. Rang ge qing zhi le zidong xue zhi shi ba. Qiang ge cai bei ji le rang ge hao hu zhi. Zidong xia da zi hua xia di zu. Cao wei chu ge ni zhi zhe zhi di zu. Mie su zhi.
1: Ni ne ye qian na, qi ran da ba la da ba ka zu gen jie xiu ne le. Pian zu qian bu da. Zidong se bu du ge.
0: Zhi. Rang bala kong yao yo ri. Tung tu khala so xing ri. Gub ri, nye si gdi le to sang ha bu yu, ri ba?
1: To si ge kawa caya yo le. Si ge yao bu khor min du.
0: Yi ne a me ra le. Tung tu xie ya xu. Qing zhi yao min du sing me. Qing zhi, dian dian di di da, ma se. Yardung san bei du. Yine ran qing zheng nama qi ne. Qing zhe mi ji zhu wuk nama qie ma zhi. Kuan zhu na le nama qie ka qi mu zhi.
1: Ngan zu da ki na zui tu rup zheng ma zhi. Tanda chuang si da, chuang ki par kia pa ya qing bu ting zhe me ba. Ma ti ri long ting zhe lang ya di qing zhe pa ma ni pe za me. Ma se qing zhe gen a ge si chang bu xie min du. Am la. Amla, kar na so. Ma shun da. Ma yi ji nan da, nye digi gen be tsuwa shi kye tu ba.
0: Ame ran digi to bro qian sim gi. Ran nye ning no bu zhi wa. Xie sung a.
1: Ka jis jis. Xiu ma nan da, xiu ma nan shi qie.
0: Ama ran yu zhi. Ama ran yu za, digi to bu zhu.
1: Nye xin su.
2: 妈爹小的爹妈呢你也住去的前面我俺也住去我是一进来你心里让刚被起度怎么那么急不行一年年谈的亲自了那么松亲自给三个人一年亚尼月咋马起干没头不打 Kese tuan da di gen ge, qing zhi da yani ga to zheng me tu bi na, rang ju jo so za gyo bi gyo mi duge a. Ma se rang ge le ge, yani ba bai cheng yo ma shwe. Kese tuan da di gen ge, gu ni zhe wa bai de jie bi na, an ni pang ya rang shwe. Qing lai, a me ka le nyun da, di le bu, ngo.
3: Ma, nye bu me se le me.
2: That is, get you my jungle.
4: Xiao De Zi, Amas Puda. I mean, you that I knew the dear was some pee. You need to handle Amadou's Lord Chipina. Not even young me do. I'm trying to get your idea. Mi mungu shi tu ju la. Gange mungu shi tu ju. Ka gu tu duos chu. Yi nian tang da ama rwa ju si shi yo shi bu. Ame rwa le. Rai. Chong gi na bu gu neng xi. Lam zha qin pi ne. Mi gyan jing duan tu gu shi. Pu san yu bie. Mi si cha pi ne. Ame le gi bie. Cua gi tu gu shi. 人嘛是，俺们不是是狗啊。俺们年纪这么轻，怎么给瞧？